0: City na ije na etomera momotwe na agofuna ekandi agempia mdiki almuleke kupapa ya wagamba basanda la nevintu vya kupapa ni vya mrugeo
1: bana mgovuhuna buwa basasa obuhuna bali obune banyo nyekipo olivintu nkevi banyo bongo
0: ame mbira vinyuma wangu